0: Kanjeng Bibi Kunti Tali Brangto. Ono dawuh mopo anak nggih? Anakku Bagus wong sikit Prabu Kresna. Miwak paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Iya, Yayi, piye?
0: Ora kari.
1: Yayi Bratasena.
2: Ya. Bektiku ampanana Cirideng Kresna kakangku.
0: Wis tak tampa ora kudoro.
1: Apa darunane Si Adi? Ngumpulake Bibi Kunti Tali Brangto kelawan pun kakang. Apa ana sambung rapeti kelawan adikku siroro ireng nemoni poro penglamar.
0: Nggih. Sawetahipun mangke badhe kula pasraken.
1: Loro ireng,
0: ana apa kakang?
1: Siro matura dhewe karo Bibi Kunti miwah kakangmu Bratasena.
0: Sengkang manis